Ya, tapi kau abi hoso, no, no tak kau di bawah no di hoso. Manta di pita dikili Tanjung Aru. Maka pivasi ano sebab kau mata pening abi i mama so itindahan non dati iting politik ya mama so papapanaw na kulita moy kapakalaja teko kiva pa tayo gwadon nung sebab diti kapibasihan kumade dia so om kiva dati o bobo o lahan o tadawbay no nga ingko po hansando patatapon na po ginavok may di tumoboy na po to ingka no nung tikid suvab no doy do talunalun hobi nakasota pinay nga vi id panong do lahani mamaso pakasota doon dadi naikot obobboh talunalun kya ang po hansan do mamaso ko papapanaw na kulita o makinaw do kasimba na tako diti o his o ginavo diyo su ko nga do hoso nga vi iko ni ko dong suvab diti bang kapivas yan no suvab kumado tambahot nga vi masado itya Facebook daw sa Bavi FM Ipol Eric, Josie Mindong si Ping Awang misaya bagiti Andong Jenis Lime Victoria Ang, Kapivasya Nong Suvab Maria Juhan, Dove Peter Doll Sabina Winchestlaus Julia Alex bi Helen Yong doidot diti dari the Facebook do sa Bavi FM. Aha, dari isa begitu ya. Florita Losombom Laurentius, Simon Justin, Kapivasiano Subab, Marius Marudim, Charles Loginon, Lucy Linda Liduis, Kapivasiano Subab. Nah, itu yang bago. Naikot ng bago linao ng nga niti. YB Raja Tun, Dr. Philip Maling, Menteri Bahagian Luar Bandar. Nah, sabi ko ito biyat ako Moirin Majin na ikat linamay di haditi maghiyosiyosiyo da pason kapivasyan kumade diyosu katuhadan kumade diyosu to tamay mo mongovang da god iti id kasimpan at ako ditik ya Jami Moody Michael Kinsung inka nage Elin Elin JM katuhadan kumade diyosu bahaom kanong mohi sa ginavo miyampay do hoso ati ko pusan ko kadi James Sham om kano rock and roll kadi Roger Leong.

Naikot no hozo do kano rock and roll kadi Roger Leong di bay no di tip ni kong avi bang pagwe do poni sa bago do hozo kino toko do duva bago hozo koniku pagwe ay kata timpo da kangan di sa baltani mo dong sa babi ti tip ni ko mitya papanju loko pisan pambalajalan pogun Sabah Maza Bogisan Kotundan Susumikul do Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 Nazatan Zone Sabah Om Labuan iti montok taon duwang ibu duwang pramanom dadi apa besan di tinaponga kitu duwan mana kapayhan kuma susumikul tina tama mangingya om tinimungan kinisanon moy kanu do kapayhan pointunod om kapavagu ko kamoy kasibatan pambalajalan takavas akreditasi om kapambalanjan montok di no kopus SPM toy i kopya gadino

Dari tapi kong avin nasatan ba babasan timpunon o diploma ijaza ko iso id institusi panginabasan Takavas. Ababasan iti ponculon doon to ko dufong pram dufo gisom ko dufong pram tahu buhan ko tu. Ada tadaw suvab iti tadaw ko tahu om nagi tadaw kapat. Manta jam ko vahudong suvab gisom jam ko apat min sasulop id EdTech JTM Campus Kota Kinabalu. Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Dari pa magunon ang babasan diti di Datu Haji Raisin Bin Saidin apatunod pambalajalan Pogun Sabah.

pong puno manom do mantad kapalintan pisang puvan do patakon ton di bayno paghuhuy diti nakatay mo asabah onom ngatus lisong linggit di ko parang dupo buhan ko onom nakatahib nabos di panakaday montili kausinan adato Muhammad Isha Kayub sa ginumu iso titik himo billion linggit din na po nga montok panguhanan interim om okon ko ginumu na piyangasan kapatakan po yung bida. Subay ko, papayintahang kotulan sabah, itsibo, ahal, iso-iso duvo si, om iso-iso duvo di, palambagaan paskutuan, om nagi manimpon, kapatutan, kalalahan na pat ngapod piatus, dito tuhukon po yung panu.

Ingkakan niti abata ni bo dong sivabiti temneko o mabal na padi nga nuhu di jeno ramahin mantad bogisan berita ehwal semasa o pinadahin di bos kedesan di Dennis Primus. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

Ya, pagar kano pasinangan ang takaon sa itatando may nakasuko na jam ka tulu operam talunga minitra London. Pengkorangan na kaon doko no rayos ang kringong ramon na sabab BFM, ang kringong ramon mera RTM click, kam frequency, rano pong pinalay rentok min si hama. Lansan doko no kawitakar kono nonsen se kam kansen, ang apura oro na hanakan na tayara. Kaon do ang apura oro na hanakan ra oro hitu, lansan doko no rayos sa kalap ra kono kapihan labion, soya marakuno asukuan doko no kasiha no huang amu yun. Ya, pagkara kono imunita ka pengkiringan rimba-rimba diliwa rako nanti nga isra londom hiti rako no rimba irala ng kausan interi channel likuran sa kuliambang interi Rossi di Sabay.

Ya pagar kuno hinili rimbay naringo miyon raitu rimbay interi Henry Pangal Pambilinan na tunggul rimbay interi Stephen G. Mendelah pagalungan ngayon kita jam katul lapat ngopar msa ngamini terlondo mamnapor jam katul limang ngopar ngamini terkono azan isyakra libung nu kota Kinabalum ondo intok-intok na hondo ratimpo no Lais tukang kriuh rimbay interi kunsinantung pamagukan na matua ambilin na sangakan interi Remus Sago.

nagyo kapisa na nga natutuang kapisa na nga makinang ako kago dito ka sa limbahan at ako ang takatuang tarara at ako duo ako doon na para miso na tulan at ako turu dito taon doon na ribu doon na para manam konsikahan ako mada kayo dito mamaso makinang ako dito ka sa limbahan at ako ang takatuang tarara dito konsikahan kumadi at pinay Ipol Eric at pinay Andrew Lakuntaw Zulkifli Hamid Muhimin Kating, Victoria Ang, Maria Juhan, Monica Pang Nancy Lian, Amoliwan Kumadi Koyok Men, Sylvia Clay Ignatius, Timbul Tawaw, Mamunag Iliwan Kumadi Koyok Men, Mamaso, Dottumanud, Maya Diti, TikTok Sabah FM, Konsikahan Amo Ogigina, Lalabi po Kumadi Koyok, Ithi, Nadlabus Dapagun Nga Konsikahan Datagayo. Matamani ko, Montok na manin po niti kasalimbahan na to ko. Sining manta di Ricky Lenz iti alumis kapasyon. Amsuto na niti sining manta di Dato Francis Landong. Tupus pakitanan kenaw kinahot ako.

0: Katalo na hapa na tulang katuron ti kita na po katalang piyambalutan sa pabagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon di mila dumayan, pabisunan ta sarang, ang taribad o tumbayan di ka, lalabi na sa ratulang suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhangan na pangatulun di otutunan, om osiko ginawa masuk piyambalut. Nga tamalut na po, nga iyalo dit kasamak id ginawa, om kitangguang tagaya id salam manuridong, isalit ako id timpuniti. Osiko mantad kulubukan no, sabagit tamalut na sarang. Tabit na lang piyambalutan sa pabagunan, mantad RTM, teman setia Anda.
1: At binay ko, insan po, tabi tadaw piyang bulutan at sa pamagunan kumado kayo it akong bulutan may aliti kasalimbahan na montok at tulun to ko onsi ko kumado kayo dit akasasay na silidat tambalut may aliti kasalimbahan it manakadong kasasay diti kasalimbahan montok at tulun to ko Pati mereka witi kapailan namitin na po nga karait aditi ha karnival balajaran kerjaya murid sukses 5 aso nayatan zon Sabah om Labuan montok aditi tahun 2026 Amantok kapailan tabi na ikaw iti ababayan karnival balajaran kerjaya murid sukses 5 aso diti tabi na ikaw aman poro ontok ataraudot suab bataraudot katalu gisom taraudot kaapat kaduna pada madua gisom Kaduna pada matalu datulan dat katuru diti tahun 2026 katimpun dat jam kawalu kesabon gisom jam kaapat min sesedap kaya na po nga in Adtech JTM Campus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu mahmontok kapelan tabi na ikaw karnival balajaran iti maman po yung magana di Datu Haji Raisin Bin Saidin patunod kaupisan balajaran Pogun Sabah So kasiwatan nito sa nang dito pinay ko to ito na po nga kamayon at pusat sa henti kiyon talon man hakapailan ko masusumikul tonga malahing tonga manunuduk community na kayanon karayat diti kapailan nito otopot ang bobos dat wagu karayat at kasiwatan balajaran id nayatan dit takawas akreditasi am nagi iti kapangalasan dat kausinan montok.maypongaputkagu.balajaran id nayatan dat program asasi diploma ijazah pertama id institut balajaran takawas ya tapi naiko kamian dat nuridi orubat nung amu ahaw kasiwatan niti amrikat kau na halalabi po kumada kayo dit pangyan hiti id minsa samok Kota Kinabalu, labi-labi na itpanyan itid Kota Kinabalu. Patam na ko sining manta di Henry Kunjan iti bunga ko karitikan o, kinanghat ako.

Tanawad hepatitis ng pamagunan, ramayan, multok, papayikawas, kapurimanan, karait kagunuan, manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralumtinan. Amao kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanu mayampayat maganud vaksinasi, manamang kabarusian tinan, milang jarum, omlagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Kata mana kami sang tak kena dah tak jam dah tak koma dua maya di tidak tiga selimbahan apa nanti tapi naik kau jam ke apa dah dua minit ada tertuang sumbang na jam ke apa dah telu minit ada tertuang apa tapi naik kau irada tak selesai untuk tuang tarau dah tak dua tapi naik kau sampai tak kau di tiap apa bayan dah tersundait. Mila kau dat rumah mudah untuk dat abana diti maya diti keselimbahan atau kau ide piramutan aso walu walu turu isa dua patura patika aso walu walu turu isa dua lima siam isa mata benda kau iti telu sundai tetok kepagulu dit mila mantok kepagiru rumah yang tak datu tuang dat abana diti iti kuma isa sundai mantar di tepinai udi iti tepinai kadit tepinai udi iti sundai dau aratu idana hilatawan pagi human. Aratu idana hilatawan pagi human kariti. Amiti kumadua isa sundet manta di tepi na dindiriu. Tadau-tadau na igama doa kita tumalib nga au na kaguli kawagu ka. Tadau-tadau na igama doa kita tumalib nga au na kaguli kawagu ka. Amiti kumatalu isa sundet manta di tepi na yatim. Amiti sundet daw diti. Bobogon kod tambalut nu ikanga obobogi. Bobogon kod tambalut nu ikanga obobogi ka. Batam neko nunuhot nungharohot anuridih apa musarahan do kayo. Karet diti nunumahot penimbar diti sundet ngemila rumah mutdor untuk datbana diti. Mbah milap-kilap nadi iti telepon nasunang man kurum ito iti. Hello, kapisanangan ito tuong.
1: Halo, kapisanangan. Pong dia di Jalbia.
0: Iya, tapi naik Kaliun. Tapi naik Kaliun.
1: Simpson mati teh. Oh,
0: iya. Siu. Apa tapi naik Simpson? Hamba tisu sunat umbalan umma marait.
1: Ina pait kumaisa nga rasam ang kala DJ.
0: Rasam kan uda.
1: Oh, i katalu nga kala DJ katalu ni.
0: Iti ko matalu bobogon kod tambalut nu ika nga abobogi ka.
1: Oh, iki ko dua DJ.
0: Iti kumadua tadau-tadau no igama doa kita tumalib nga au no kagulik kawagu ka.
1: Nuridi. Tangus ang kuna nuridi.
0: Ilat kumadua?
1: Iri ini apa yang tanya
0: Bah, amu manguroh kami yang dat asadu-sadu pakaditi kadiyo diham kadi tepinay dindiri utepinay.
1: Oh, mahan ko pa ako bumalik tino lah. Kung sarahan ko pa ako. Kung sigo, DJ.
0: Yeah, may kala pa yun ako, no?
1: Okay, na ka na.
0: Yeah, kung sigan ko ma, at malut ako ito, Pinay Simpson. Ang pang kuro iti, akong malutan to ko iti suay. Yeah, ito Pinay, iti sundait, manta dito Pinay Udi, aratu itana, hilagtawan pagihuman, iti kumadua manta dito Pinay Dindiriw, tadaw-tadaw na igama doa kita tumalib, mga au na kagulik kawagu. Amiti ko matalu manta di tepi na yatim bobogon kod tambalut nu ika nga bobogi ka. Iya, hanunu kada kayo tepi nai. Mbah iti pamalawan. Halo, kapisanangan ito tuwang tepi nai. Halo, tepi nai. Halo. Iya, kan siyo kuma di tepi nai di mbah amu manguruh rumamut kagu doti nu. Mbah, dadamot at maganda diti pemalahawan da sumusuhut dadamot at tidot mambusuraw nunuh iti pamaret diti tengah sundat tako diti tapi naiko sinding manta di hari hairin tayub iti kaliwawasan ganditi kanaw ginawa tako.

0: Na ikaw mamasa to kami ang pahit iti ababayan at sundayit iti sundet kumaysa aratu itana hilad tawan pagihuman iti sundet at kumodwo tadaw-tadaw na igama doa kita tumali mga awnok koguli kawagu amiti kumatalo ibobogon ko datambalud no iya nga abobogi ka ambah iti pamalawan na sumusuot kagud iti hello kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, Tabinay. Kapisa na nga natutuong. Hello? Mm-hmm. Siyo amo agigin ako marita di tambalot di. Amo luti yung sunong kapi hot pero mutan na telepon. Jalina, sundet ko mo iso nga kamayon dat ginada darambituan kada nga sadu-sadu po Tabinay Jalina. Nga ponsi ko kyo. Bahiti pa malahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang Tabinay.
1: Hello.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Kapisa na nga, mga reto dal sundayit.
0: Amba, hamati sa sundayit tumbala ng mga reto, Tabinay.
1: Arato lag tanamin tanglag tawat kadde.
0: Yeah, arato ita na hilad tawan pagihuman ka. Nuno kadde pa mga reto, Tabinay.
1: Mahangin pa lang nga, idet. Manurud, wala yung manurud ko.
0: Oh. Yeah, nung
1: dalu po.
0: Nakontak na nga nakuruto no ready manuro.
1: Lawasan gande tapim manuro leg riba am sendelam riba cinta kan leg sa watang lo padan di manuro.
0: Oh iya, ingka nakapyo ka di tempinay udi tempinay.
1: Nakontak.
0: Yeah, nakontak isa gati.
1: Oh, ba.
0: Amba. Bapak si kena dia tapi nai.
1: Kami nak kena ya.
0: Iya nak kena.
1: Oh.
0: Iya konsikan ku madi tapi nai di tinuk di. Nuri di. Nakaret di tisundat di tapi nai udi. Aratu itana hilad tawan pagihuman. Tepat no. Itap dot naposu turun di ka. Konsikan lagi ku madia tapi nai Rosalia Mulia tu naretanu hilad sundat atau ku maiso. Kadaw walay tap walay dan nahurak turun i darasam yah kamiyandat inaposu hibala kyo itap dit naposu turun darasam ponsiko dia tabine Rosalia Mulia yah konsikahan bah alanan ku pati sundetat kumiso tunaraita nak kambalutan pagulo dilo iti sining man tadi Musdalinci Sundayit Diodo kanaw kinawhat ko.

0: Ya, tapi nego bantu kapelan pada di tijam ko hapo dah hapo dah maturu minit ada tetua. Ya, kongsikan ko mado kayu di pemaso ada tu manud am nagi makin ngaw di tika salimbahan ato ko akal to ko pamyampa di tika babayan ato sundait am tapi nego iti sundait di naruhangan tu kamion dot naritan sundait manta di tu pinay udi di tinu man ko alana. Iti na pa sundet dat mangalan iti sundet iti pinay udi nga iti sundet manta iti pinay Clarence Wong ira iti ha sundet iti manantian alambing o susu da manantian manantian alambing o susu da manantian ka ila sundet at kumaysa iti sundet at kumadua kakal pa sundet iti pinay dindiriw tadaw tadaw na igama doa kito tumalib nga aw no kaguli kawago ka tadaw-tadaw no igama do kita tumalib nga aw no kaguli kawago amiti kumataluman tadi tepi na yatim bobogon kod tambalut no ika nga obobogi bobogon kod tambalut no ika nga bobogoni madam na ikaw kumado kayo dit arohyan dat nuridi manimbar diti sundait ngamila rumamut aso walolo turiso 244 teka aso walu-walu turu isa 25 siamiso amiti pemalahuan dat sumusuhut. Hello, kabisa na nga natutung tepinay.
1: Hello, tepinay DJ Albia, Simpson Kaguti.
0: Iya, tepinay, ang kaguti sa sundet umalano mamaret, tepinay
1: man, buhi pa duo, Bernard Miguel D. Hari bulan, kantari DJ
0: hari bulan? Hari bulan,
1: tarik kamu layok kan tu seran lagi anda kata itu di mana lagi anda kumuli
0: oh iradik ya
1: oh
0: nak kontak nak di tapi naik dindiri uti tapi naik
1: jadi permintaan grup ini dia ingat isining tiri di negara ini nerubat no kadi jadi bading di hem jadi jadi sunat tiga gua kadi itu pernah kalian bener tu aku ni kalau ngosir
0: oh harai mati.
1: Oh, harahi.
0: Harahi.
1: Ngapa dari kata ni kagu?
0: Ya, tepat.
1: Bam, ilirin DJ kongsi kau.
0: Bam, ya gal.
1: Nggak apa-apa. Oke.
0: Kongsikan kumah di tepinai. Anur di tepinai. Simpson di tinu tu naraitan daw iti sindait manta di tepinai dindiriw. Tadaw-tadaw na igama. Doa kita tumalib nga aw na kaguli kawagu. Matapot na panimbar daw. Hari bulan teko. Ya, tadaw teka tarik kat boros dat malayu. Madam Neko, man ku olona ila sundat dat kumadua. Dadamot ila tu benda kau sinding man tadi Jerry Sajais. Itilang gaman dia dua-dua kali tika nau kena hotokau.

0: Ya, tapi kau sin akan ke sinding di timpudot magisusundait timpudot manimbar da sundait. Ya, tapi kau sundait manta di tepi na dindiriu di tinungan narita no iti sundait amanku olono iti sundait di tepi na dindiriu. Iti sundait nga nasilih dat iraditi iti kumaysa sundait manta di tepi na iklaren suwong iti manantian alambing asusuh da manantaun manantian alambing asusuh da manantaun ila sundait manta di tepi na iklaren suwong amiti kumaduo sundait adit mangolon iti sundait di tepi na dindiriw sundait manta di tepi na church maguring tu pohon na po ponong idsawa nga ponong idsarayo nagi otanga sada da otupo tu pohon na po ponong idsawa nga ponong idsarayo nagi otanga sada da otupo kaditi iti sundet manta di tepina yatim kakalpod amu naritan babagon kad tambalut nu ika nga abobog nagi babagon kad tambalut nu ika nga abobog nagi kaditi ambah ingkuro kadok ayo pamasarahan karait diti sundet ako tepina ikaw amba umbalan ko udat mamarait akon ka mamarait umbalan ko mamaramit iti pamalahawan na sumusot. Hello kapisan nga natutuang tepinay.
1: Hello tepinay.
0: Amba tepinay hamba ti sundet umbalan nu dot mamarait diti
1: amit kulakan ugi adi isarayan tawa andi ay
0: ya tupohon tupohon na po ponong isawa nga ponong idsarayo nagi otanga sadak dot otupo ka diti.
1: Una pa sila panerin nga nagay pangarait sila yung panerin nga yung tabla pupus
0: nanog
1: ya yung marabuak ba jadi wala ipupus tayo ka pupus yung pupus na kan dagay ipupus nyo tayo ka tanga wakawakawangin tatasan na pari nga kung gyan di kasi medyo iba at apatay niya si Sawat, itunduk at apatay.
0: Oh, iradi.
1: Oh, ina ko yun at isaraya kadigya din si Sawat giyak eh.
0: Nga sadu-sadu po ka di tabi na Judge Maguring tabi na eh?
1: Oh, masapisuwa na sunlet. Ilan naman ito sunlet na ang gugulukap. Ilan si Dagal.
0: Tuwan na pa nga
1: mapatay na yung saraya kat yung sawa ka.
0: Oh.
1: Lagay di. Huwag na lagay dyan eh. Kaman ko yung sa gyan, kila na mapatay at yung saraya, maawin na yung sawa nga. Kaman ko yun na it, ato manong tabla pupus tayo ka wakawam. Ni Aulio na yan na si sawa at yung saraya na yan. Yung sawa na pa nga, si gyan at lumuyo di guwas. Yung lagay pangalitan, di ba nga ko rin, balin sa susuwe, biya pangalitan ng sundayit.
0: Nuno, kagay panimbar nung dito, no, marubuat?
1: Oo.
0: Oo, nung marubuat na pa nga, sadu-sadu po.
1: Bila na pwede rumilik tayo ka marubuat, nga mga natarang nga yan, pupus ka dahay, tapo na wakaw kaya. Tantabon nun, no, tantabon nun, yung tatakan nun, yung ruyo na, say, sa otaruyo na kami, isaraya at mampatay ka.
0: Oo.
1: Dawaan ko na ano mapatay ka nun. Kung hindi ka patay di pintanam si tanahit guwas.
0: Hmm.
1: Dahil pangalitan mga kasusuhay. Matubuya pangalitan sundayit.
0: Iya, yeah, atapat. Amba. Ba, pansin ko na dito pinay.
1: Oo.
0: Enak no.
1: Puntan si tisagin na ilamatik ya.
0: Iya, yeah, amba. Pansin ko na dito. Enak no. Iya konsikahan kumadi tambalut ditino. Kapisan nga na tatuang kumadi darita ponsiko do mamaso do tumano diti kasalimbahan takaw kumanagida kayo dit limo na hapo do tulun dit mamaso do tumano meriti TikTok Sabah VFM konsikahan amo ogigina ponsiko kumadi Johnny ambay ti pamalawan na sumusot kago. Hello kapisan nga na tatuang tabinay.
2: Si Andi ay dede.
0: Ya, yeah, kapisan na nga na ito itong kumbaya tabi na Tomas.
2: Tomas ang kanumbay na.
0: Mm-mm, ba? Hamba ti susundet umbala no mamarati ti tabi na
2: ito. Hindi, tuwon na po hilig. Siya nga, mapatay sa rayo ka.
0: Yeah.
2: Diri na po rin na itangaw bagi ari rantasan ng rumuyo. Ganda yun. Nangil sakit.
0: Aha. Jadi
2: rumuyo ganda itu untuk ditangaw na rantas na na dia gua.
0: Oho. Jadi penimbar na pati tapi na nga no no?
2: Iri na panimbar sudah di dia ko dia je.
0: Tangaw.
2: Tangaw kagadagay nga lawakan na pa diyan pamasan nga magumuan, maburas dat wakaw wakaw na pa lagay nga isag na ilan na pa nga tangaw let ikamin na kisabi na pupus bari, pupus ka nila daw.
0: Oh, tangaw.
2: Tangaw kagadagay.
0: Oh, mba, pangkura pa nga sadudu pa ka di tabi na judge.
2: Oh, muto po, kakanda na di suway-suway po nung det, but gumulo mo siya mo nung det, bagal di rin nga, rin nung siya pang haritan di rin nga. Ilan na, gumuta mo, lupi kila sung det, at arong ako ba to? Usap mo, gisimat pa ni mbar, at gumut, mandi na simban-simban na ito.
0: Oh, amba, amo mongro. Amba, ponsi ko na dito, Pinay?
2: Ba, ang pengkahan, nagindikan na ko, no?
0: Yanak na.
2: Oo, siya na muli ito, ah. Sapo mo din aron ni di dagay din na dito.
0: Oh, kakalpon asapo rasam bay no.
2: Ang kakal pangawon na di asapo man tadi po kun lima og sa mga karikat po ko sa milang stanga.
0: Amba, pansi ko na dia tapi nay.
2: Okay, kan.
0: Ya, enak na. Ya. Konsigan ko mari tapi nay Thomas, amba tapi nay ko. It is sinding na sumusuhot pagulo noridi pagulo mantok at ilamusa iti ababay na sundet. Sining man tadi Justin Parasun muli kampung kaditikan oh kinangahot ako.

0: Assalamualaikum untuk kepelan Banditi hajam.kehopo.tolunopo.maturuminit ada tetung untuk Banditi. Ya, tebenika witi sundait amanta di tepi naik Clarence menantian alambing o susu de menantian. Menantian alambing o susu de menantian. Amiti kumaduo manta di tepi naik judge maguring tu pun apa panang isawa ngapa nang isarayo lagi atau ngasada ada otupo amiti kumoto luman tadi tepi na yatim bobogon kod tambalut nu ika nga abobogi bobogon kod tambalut nu ika nga abobogi amat abne ka witi pamalawan na sumusut kagu hello kapisa na nga natutuang tepi na hello tepi na kapisa na nga natutuang hello.
1: Hello.
0: Iya, kapisa na nga natutuwang
1: tabi na. Oh, kapisa na nga nagitutuwang di kadid eh.
0: Ba, hamati sa sunod ng malan ng mamarat ito tabi na eh.
1: Malan ko it. It. Dino kadid. Ikatalo di permulaan diri.
0: Oh, permulaan di katalo.
1: Iya,
0: babagan ka tambalot no. Ika nga babagi ka.
1: Saro ko na kanta di. Mangirap kanta mata di did eh.
0: Oh, nakurutom mangirap na mato.
1: Dasaran na mo dagya rapid isawatam abo bag na kaya suri pa
0: iradik yo nga sa dodo pa ka dito pinaya tim tapinay
1: akan niridid je
0: akan mati
1: yeah. nuka di
0: aha
1: ituan natin sarayak kantad de.
0: Ano ga?
1: It manuwa ka kan tadi it. Itin di ma barbar sundet diri.
0: Oh, tu pohon na po po nang idsawa. Nga po nang idsarayo nagi otang nga sada da o tupo ka.
1: Akan na ka it. Idumarun kan tari di je.
0: Dumarun?
1: Oh,
0: so dudu po ka di terpinay church.
1: Oh. Mbalan pagod keno lah.
0: Iya, amba pon sikon dia. Iya, kon sikahan kuma di tepinai di tinuk di. Ambah amu manguro. Kemian dot kon sikahan dot tagayo kuma dot kayu di mumbal dot mama right. Ambah iti sumusut kagu. Hello, kepisan nang anu tutuang tepinai.
2: Halo DJ, sanang tutuang.
0: Iya, tepinai Simpson kagu.
2: Iya, memarat pada kota luhno pada DJ nga it waig. Sira pada kaya bubogan tayo waig di ka nga yating atiasan. Bon.
0: Nga seruduk pa ka di tepi na yatim.
2: Ini pa kedua DJ nga borusak kang kuda di DJ.
0: Borusak?
2: Borusak, tambong.
0: Tambong?
2: Tambong ada dagay bo. Borusari, memarat ito borusak, memarat ito tambong.
0: Asa dudu po ka?
2: ino po kayo sa DJ nga, wala. Ito kita kagore, it. Para magantian kaya rito. Sera na po gano, magantian nila DJ. Bulan 12, bulan 1, ganda, ganda nga, mong mga ganda yun kan. Iri, ada hap di po.
0: Nga sa dudu po ka dito.
2: Adi konto.
0: Iya.
2: Okay. Kung sige DJ, wala ni kantinan dahil kasapatan.
0: Iya, ponsi ko na dito, tapinay.
2: Iya, gan.
0: Ya, konsikan kumadi tepi nai Simpson. Ponsi kau kumadi Riz Dris. Ponsi kau dot follow di TikTok Sabah FM. Matem nai kau amu manguroh. Kena orang kau tak apa itu sinding. Hambonelan dot kanu dot tipu musarahan. Dot nenu gak kopi apa nimbar di ti sunat di ti kena itu sinding. Mantadi Rosten si Kifli silau ulan tadau kadi ti kena kena kau.

0: Ya, tapi nengok pada malam ini tu pagulu lumang tu kau jam dah tu aku mata lu kau main dat kakal pahara iti kasiwatan adat mamarait iti sundait iti sundet dat ku maiso iti sundet manta di tepi neklarin suang menantian alambing susu do menantian kariti menantian alambing susu do menantian amiti ku maduo tu pohon napa panang idsawa nga panang idsarayo nagi otong sada da otupo ka amiti kumatalu babagon kad tambalut nu ika nga abobogi ka ya pengkuro ka panimbar do kayu hello kapisa na nga natutong tupinay
1: hello
0: ya kapisa na nga natutong tupinay
1: panimbar ako kapisundet kago
0: iya, sundet at hambat isa ka, guta pinay.
1: Aram mo, alagari mo tao.
0: Hmm, iya. Hamba sundet, hambat isa sundet.
1: Bantang tunay, it, bubogon kadi.
0: Iya, bubogon kod tambalut nu, ika nga abubogi ka, nuno kadi apamaret di lato pinay. Oh,
1: it, panginong matumpong kang kuda.
0: Oh, nakuruto iradi.
1: Ay.
0: Nakuruto iradi.
1: Ya, ugyadinya menginum yang aw kanin. Kanin di tumpung ko ka aw kanin da. Ayo.
0: Ngaso dodu po.
1: Dodu po.
0: Iya, akan niti nga amoy kauk.
1: Oh, bab grayan ko la.
0: Iya, pon si kana dia inak no.
1: Kayo po.
0: Iya, kon si kahan kumadi tepinay di tinu di. Ya. Iti sundet tokaw diti kumaiso menantian o lambing menantian o lambing o susu da menantian ila kumaiso meti kumaduo tu pohon na paponang insawa nga ponang insarayo nagi o tangasada da o tupo kaditi meti kumatalu sundet manta ditampinayatim kubogon kod tambalut no ika nga abobogi ya megal dit haroh ot nakaret diti sundet manta dita pinay judge maguring kyo tupon na po panangid sawa nga panangid sarayo nagi otangasada da otupo ya sisimbar ko na po di sunday tupon idsawa mapatay idsarayo nga mamaligot da guas kayo ligotan tay gatokan idguas amrumyaw hilatuntu. Ya, konsikahan kumadi ti tambalut diti, konsikahan kumadi Silvista Anson. Tuno simbarno iti sunet manta di judge maguring. Tupo na po po nang insawa, nga po nang insarayo nagi, oto nga sada da o tupo. Otopot na ilo pamarat dito pinay Silvista dilo, momoligot do guwas do kayu. Konsikahan, ya. Iti tambalut toko dit minanimbar maya diti WhatsApp sa BFM konsikan Selivisto. Amba tapi neko naritan ila sundait di tepi na judge. Ya, thumb up ka di tepi na judge maguring maya diti TikTok sa BFM konsikan kumadi tepi na judge. Amba tapi neko sinding manta di Mimi aja. Tinaru dusun dosa bakar diti kainau kinong hotoko.

0: Ito na ikaw iti sundet ko nga duwa pa din na lu. Amo ko naman ruhanga iti sundet antok na tutuang natbana iti tapin na ikaw. Tuma na paganap na iti timpo takaw. Baha, pamalawa na sumusot kago diti. Hello, kapisa na nga natutuang kumadi at tapinay. Hello, tapinay. Hello,
1: Gigi. Mumbala mo marait dat sundet.
0: Yeah, hamba ti sa sundet umalano dat mamarait tapinay.
1: Hot. Ano ka gagit? Babagan ka tambalot. Ikaw ato, naababag ka?
0: Yeah, babagan ka tambalot no. Ika nga, ababagi ka.
1: Aka ni Ridi, G?
0: Milo aka ni D.
1: Itong go haro?
0: Id walay nga haro. Id labus do walay nga haro.
1: Mano pa to, madladi, G? Ida ti mga kandelado na DJ.
0: Nakuro to mga kandelado.
1: At nuteri ak nanugya is ilado din. At nuteri iya at mga katam iya itapadasan.
0: Iradik yo. Napamusarahan no kapyo at pinayubog.
1: Amiri, no, at abis ay sorry, giyat at apandain mo mo bag sa kanto ilado. Pada pa ko DJ.
0: Yeah. Konsikahan to na reta no iti sunet dito pinaya team to pinay.
1: Bapun si ko no, iriri.
0: Yeah,
1: konsikahan. Sim na reta. Karay ta ko ta no, ako nakodap ako dito no, sa pora sam iti DJ sagit.
0: Oh, kakalpod asa pora sam na bay no, dinanda
1: dito. Oh, kakalpo.
0: Ambah, ponsi ko dia ta pinayubog.
1: Okay, ponsi ko na gi.
0: Ya, enak na.
1: Okay.
0: Ya, konsigan ko man dito pinayubog, dun retan daw iti sunet man ta dito pinayatim. Babagon ka tambalot no, ika nga abubog. Matapot no mangagap da lado ilado no kailan mo mabag dito pinay yubog dito no konsikahan na mo agigina matapunay ko mantok dat mamupos dito ababayan na sundat ako dito sining manta di Benedict Oliver isa siningit boros datatana iti maya ako di maman ka dito kano kinanghat ako.

Idiswang to ko dot a jam dot a kumatalo. Tumine ko ba na dito jam ko para miso siya minute ada to tuwong. Kumada ko idit pa yung karadya nga kapisa na nga na kumaradya ponsi ko id mamaso ko dot kumaradya nga mamili magkinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Yan, antok natin po dito na pinay ko man ko pulambuso iti to nga pason na mantada ko ang balutan iti sanangan na totoong iti pa iti tambalot ako kada uditi atok abuli-buli mati sinapaw di lorasam iti kayo nandahay id kampung ko susu tapakon tamparuli ka matuang diti asanangan ako monong kabayaan kumataan sa nantampinay am kambalutan itaririm mo orangaw kumamason dahay mikaruhang Roitan dahay yo kayo supan tu amusong kurosonong iti piromutan telepon iti kayo nan dahay di baino kadaw diti buru-buru di larasam mitonggoy nagi ganit om tinggaron tapi makinangaw sa BFM ang pagyang balutan dahay kumado kayo to insana nam tabi piwabus pibabasan mantadahay mikaruhang Johnny Upin dua di Lirni Erina John. Ito na ikaw untuk di Tadaw Baino. Kudu na permiso datulan at katuru. Mari namay nagi iti Tadaw piyong balutan sa pamagunan kyo. Ponsi ko di ato pinailir ni Erina John. Duo di Johnny Upin. Patap na ikaw sining man tadi editiwin iti Nunu Habarno karitikan o kinangwato ko.

Ya, tapi ko sinding man tadi kahira maisara raitan dot sunduku ditino minagaita ko majam dot kapermisa aduan apa dam walu ada tatuang onsikan kumada kayu hadit akakal pamakinangaw diti kasalimbahan ato ko kapisanangan na tatuang kumadia naruli eji gino salamat sodop sokoviay kinaruhangan sitid sa BFM. Ya, ponsigaw di atay pinay naruli. Iti tambalut tokaw nagi ita pinay walta si kajat kapisa na nga natutuong kumatayin sanan makinangaw ngay asapo rasam hiti pinampang nga alansan auda aluyudan. Iti tapinay daulin kutak kapisa na nga natutuong tapinay nagikumatayin sanan tambalut makikinangaw sa BFM. Alansan alidas-lidas kasari ngay tokaw asapo-sapo temad rasam hitid lumuyod nola tanak bawang am talun-alun nai nagi keke arday alamat naka mong Saba BFM. Iya amo mangura tapi nai daulin gudak konsikahan dia batam neko iti sining na sumusut manta di tapi nai rainus tarakui lalaan kawiwayaan ku kariti am sutunan iti sining manta di Nelly Emily J iti yaw no kariti kanaw kinaungho tokaw.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi briswok, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Mereka kakal iswang gina wonu isa sinig manta di koyok men ako bayan dat mana pa ganap na diti timpo kumiampay do kayo antok dito tuwang na tabay na diti mata mereka bayan diti jam ko permisa pat na pada 8 minit ada to tuwang kumiyan dat murik kurik na diti timpo kumiampay do kayo ya kaun sikahan minamong makinang minakinang ako diti kasalimbahan at ako iti kasalimbahan takaw tapi na ikaw o katilambos sa maya diti kasalimbahan automasi baha kumara kayo dit pa yung karadya tilambosan at kumaradya kumadit papapanaw dat sasakayon rulan-rulanan da kayo kalansanan dat sanang at karikat-rikatay da kayo matap na ikaw miruba tako kagoon to kasuay timpo kasalimbahan ponsikaw da kayo yeah sinding manta di Stellan Eleven da kilas pinempatan di Renilia Evi isay aku id ginawano kapisa nangan dototuang kapisa nangan at madap hina ako pada damot

Tanaw hepatitis ng pamagunan, ramayan, muntok papayinkawas kapurimanan, karait kagunuan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, am ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan nga milad kadala. Tigaligay tinano mayampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, am milang jarum, am lagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilad kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Jalur gemilang dipikilihon na po ngay Sohrati nung auto ko kiharo Sunduan Patriotic. Sunduan Patriotic na po nga patut o basanan to ko o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw pagunto ko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na utagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago humor hapadamanam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutagwang hagak pangsarahan masirasi am kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan, dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko, ahaga

Pansinruman Rakyat alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pabal nunan salinutilian ang ukama kasip kapio tampuson ang hormatin. Nintaran rahito rondo intrapabal kaulayan o nagipit rapahan sayan ang pansinruman nunaswangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluluman. Takapon akalap apasila rapahan

Hazo di pare kadaw pagasan pagasan toko bagu mi ampai hazo musu di tit breko ngavi adela James mi ampai do hazo do ketenduhi bagu mi ambus toko da pemohisan iti do ngusubab do tadau kota hudeti.

di kaupusanku kadi James Sham tapi kong Avi. Oh, pakazan to ko bago. Misun hisun hinugo kadi Petrus Martin mi ampai di Nick Tutol.

tabinay kong vidang survivability kiva o tahu kapayhan o swang hamin o kapayhan swang hamin kumuiso na politi nga nambit nagay mantadi Primus Pancrasius Gansaluk namantad kampung Klatuan Papar pinapoy ho damdido pogun i Raymond Pancrasius Gansaluk diyon tok tadaw di jam kabaho do no suba

Kapayahan aswang hamin kumuduvo na panitita paday kong abi nga namit agay mantad Sheila James E. Mojili da mantad kampung Dungkahang Pinampang. Papayho damnido pogun i Stephen James E. Mojili teko ikiwon di jam konom opod minit namin sadap di kaniyap kung poromiso buhan ko tu dadayho idamin pangusapan Queen Elizabeth Coiso Kota Kinabalu. Mantada do kaya danditi manu do papoy ho kuma di Mark Eric James E. Mojili dari ho it Kuala Lumpur, Julita Lungkidaw dari ho it Sandakan, Om Savia V. Sinakagon Sirab dari Nombo na Pasangizon, Om Tepinay Walis Om Kinabangan naging abidet Sodu Om it Somok tu aw pa din ihan sangyan hasokon natin na ni Tungot Yagak Stephen James E. Mojili tayko kiwon tumandad pa di ako ikatan di asonto binoy ho. Moidot hinasan ko za di azu suguto ko. Kapayhan na swang hamin kumaduvo na paditit pre ko ngabi nga namitagay mantad di Sheila James E. Mojili da mantad kampung Dungkahang Pinampang. Papoy ho, damnido pagun i Stephen James E. Mojili teko ikiwon di jam kopod jam ko 6 minit namin sadap di kaniyab tara ko dubo ko dubo miso buhan ko tu riho idamin pangusapan Queen Elizabeth Coiso Kota Kinabalu. Manta do ko edan diti do manu papoy ho kuma di Mark Eric James E. Mojili do riho it Kuala Lumpur, i Julita Lungkidaw do riho it Sandakan, Om Xavier V. Sinakagon Sirab de nombo na pod pengizon Om Tepenay Walis Om Kinabangan naging abidet Sodomit Somok to aw pod inoihan sangyan hasokon na tinan itong otiagak James Stephen James E. Mojili teko ikiwon to mandat pod yung koy katan diyo Sontob Pinoy.

Isa na dahit pumagunan dapat ko nga bin ako suang natakaw jam ko tu dupo minit dong subab di pagunta ko dahit ko simban boss kadazan kakalpa manak di zon ako pamuhisan dong subab di ti hobi na tapin nga bin ito may mauhi miyang payragay dahit ko simban boss kadazan yung ko na nabazan di zon di kaniya pa tapin ko nga bin matabazan sa da pipi o kinizanan da inumasam at sa po na ko zon di kosadap kiyo gisam na nasubab ba na asam din na tanto na da hansan na daw ako kapanak na ko bohingkangan kumada deo zukyo habi na tamunginda po nga vi danong subab niti imananom dati yun na po dahil pumutan naman hansan na ako kapanak na kabohingkangan bagya habi na tapinay nga vi daw gumu o kumaon danong subab niti kopi posyan nagit pa nga vi di papato na tanak mugad mo sikul dong subab diti kopi posyan kumada de ozu mabina tanak sikul nga vi tumaunda no tibadi nakatod do de sikul no kopi posyan nagit dong subab kumasabi avi mangingya nga vi de mamas maso makinangaw dong subab diti katuhadan tumoy mo mamihi diti kasayamban boss kadazando dong subab diti kyo itindahan nun pagkadaan mugat kladya daman tad ng bono po pakazan hobi na pinangavi pakazan kumadayat kakadazan tagazo kota kinabalu doon ang subab diti ansan na kataboy dati isang yan ako somo do talon na lunda o bobo doon ang subab diti bahisan ko siya so hobi na pinangavi di mamaso mungzan na tinan doon ang subab diti hozo di linda na noel nagiongo di so hozo kakamoy da po na pambangan di Peter Jupiter Benzing kasimbahan boss kerazan ikot binasi Joshua utamay mo.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pinizo. Kaido maya bakas. Ay, dodo toko wao no kloso di sinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo ko iti. Mamama ditinda ma. Nagi bago kon kemialang ngalang baka kuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kada ko zo. Bah, ano pa bago ko diho no? Biyon ko panong duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asi, no kay do na ya bakas. Hagang ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Huhu, opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, asi. Oh, ano ya, asi?
3: Onuman Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasutodo iti, mositi kimalisin! Aw ka basa mamamunang barako! Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako!
0: Aray, asik! Oh, ano yung asik? Wala akong sasik!

0: Hey, kung ako yara dia.
1: Ah, kaya ko naman ito mamay. Hujang bo, hujang.
0: Yama nun na kaya diyan, makaaw ka po na dia.
1: Ah, hujang bo mamay, hujang.
0: Naano ka kaya na sa nganak ko? Uy, muhi-muhi ka na oh.

Pundo Bambangan kadi Peter Jupiter Benzing dari kong Avi. Mohis to ko na dong subab diti. Oh man sana to may mohis kyo. Oh tapi dengan Avi do mamaso de tindahan non pagkazan kumadet kakarazan tagazo do kota kinabalo do dong subab diti. Ah tino pipyo kapoyhan ko kamoy do vaza do lahan mantok do dong subab diti bo. Hobino tapi nai ngabi hobino mantado ubang papar potoy mantado pinampang dati pakazan kuma de tina kuma pakazan kuma de kota kinabalu de dong subab diti tapi nai ngabi di dadaiti id penong putatan de preko ngabi mingga temoy mo dadai ho id meruntum lahan putatan pakazan kuma dadai ho gisom de dapat tagas diti obok boh de taku di talunalun de dong subab diti tina mogia de timpu de pogada na petake ko papata de tanak mugad mo sikul dong subab diti dai lahan kakal pa de lahan putatan iti preko ngabi dadai ho id gisom na do dadai ti id pakazan teko somok diti jalan pahlawan diti dari jalan kepayan diti dong subab diti id somok do kana tupon da mentok diti dong subab diti boh dari jalan kepayan diti obok boh dari ho mingka nagi dari maza diti jalan pintas pinampang mantan peliti lahan do dari ho id nambazan diti obino lahan do nambazan jalan dakata om nogi mantan diti lahan do kasigui diti pakazan kuma do gongon om semuang teko mabus mantan do gongon nga boboh nga dari jalan pintas dari ho no id sosomok diti boh jalan pintas de somok na diti penong diti semuang deko jalan pinampang bypass flyover dino kipada bobo do toku di deho i jalan pinampang do kemasan do jalan baru pinampang diti i pakazan kuma dit lido nekot ko zo bobo do dong subab diti dari manta diti jalan pintas dari pinungan na dit toning diti lahan do kopungit diti obobo ko sa talon-alon gisom dahi ho id sikul do maktab sabah dahi jalan sembulan nagi ingka nagi dahi ti id jalan toran bypass diti da teko jalan kemajuan dahi ho diti itoning diti semok no dahi kota Kinabalu diti nga obobo ingka nagi dahi jalan coastal dahi kong ngabi obobo ngabi dong subab diti talon-alon pakazan kuma teko sumuang dahi kakadadasan tagazo kota Kinabalu do dong subab diti ingko dati olahan dait penong UMS dati jalan tun Fat Steven osong ko bobo nga bobo ko zo dati jalan tuaran diti tebeko nga vi manta diti sikul all send ni no pakazan kuma dait pakazan kuma diti no jalan tuaran ba kuma dait ho it sikul kenkok diti bobo ko zo talun-alun dong subab diti omingka nagi sumuang dait kota Kinabalu osong ko bobo dari jalan tun Fort Steven teko i kemasan do teluk likas kemariti ausang ko bobo do dong sebab diti jadi pihon no lahan dia zut perikong ngabi ingko na polahan dia zut semuang dari i kadesan Tagazo kota Kinabalu do dong sebab diti pihon dia zut lahan kiba gumu may apps di ingko na po may do sikap na ko ikot ngabi binasi do susubab dati do pogadan obino ngat peringabi di pogadan mugat kelaja do dong sebab diti Azo ko his matok di azo nga kadahivay jam ko tu tong pod minute mi ampay ta ko de panakan hozo ta daw ko to hu nga namo tino mahip ta ko kanaw mo musiko te ko kanaw po mo his ta ginabo ang adyo zo di Madius Japani gamanduak

0: スは合うと思います。
1: Panahan Hoso, Takakotohu, Desaba VFM, Hoso Himbaan, Bos Kadazan, No Code Pinasi.
2: Tiki tadao kotohu jam kotu tahun 4 minit, gisam da jam kawahu tahun 4 minit. Panahan Hoso, tadao kotohu, nembok anu kono menelepon dari ti it studio, da mentok da papabuzu, papahombus da pason diozu, tepegong avi. Nama tino tepe kong avi di masa do WhatsApp sabab VFM nga mah minor dia zu pebuzu o pason dia zu nombo i tepe kong avi do pina pebuzu di jam komi himo di insan pebago tepe kong avi mai dia zu pebuzu to man kuno pepombus o itinga i jam konom i sabat di tepe kong avi itino mentok data pina ngavi di anangano mempai dari mamason dari ti i studio do dong sabab di ti. Kinamay tako to preko nga abi kibana na do na muni teko mikitikit ang telepon iti kinango tako usay dati iti. Hello, kapi ba siyan?
3: Kapi ba siyan ang gidiyaw isingka?
2: Kapi ba siyan ang gidiyaw isay di gyan iti?
3: Izo izo, suntad ka pong sugod.
2: Aba, pambusan na pasan ni Ross.
3: Ang katawadan daw gigi na ang magipago kuma pwede diyaw isingka ang pagkatakan mo.
2: Mm-hmm.
3: Yang paling lagi dipegandakan kudu dating kampung sugud ngegadi John Rita pegandakan daw pegandakan di abot so biabi do inung bono po pegandakan di jikoni di Olin Ginol pegandakan nabi do di Evelyn inung po na pwede ho sa dute ko yung samok ako naghihiban nagyapaganakan ni Lisi Badyagap ihili si Bungke dahil ang kampong hungab ang sabi abi ipinsan ko dahil ang kampong hungab ako naghihiban nagyadi abot duraman ang paganakan daw Julius Jingin dahil kinarot tansaan ko na nababasi kuno nga bi ang patawanan ang niyaga nagi na paganakan di Nisho the Hemplay Police the Lembuan ipaganakan di Iron Gino the Simpuluna Fly Police Simpuluna magano to pwede do kasibatan do umusi do di tambahot kami di Salalu do mungkap dago nagadi Joseph Patilu, nagadi Adu Malik, nagadi Tusi Dayaw, nagadi Tampulan, Giagang, nagadi nagidi ako nagihipan, nagadi Petrus, nagadi Tambudan, Santab, nga pwede ako napiya at nga ako kukuha sa ito sa Daubay, no, dito ito, ito, maglasang sufa, ano na nga dyan pa, Diyos, katawadan nga pwede Diyos, kapi ba siya doon to ka daw do kataho dito divine no iina dati suga
2: kataho na baka no kapo aha mama kaso gugumu dati pason ni no nga omong o ika na magiya habibi nasi nung tono doon nga awi kaso awi pason nga biya o gumu magiya tambahod do ti alamay tambahod nadi anuano dati kasibatan na bokon nati mo ido kahusi na pason na bokon dati kinangot ako sumusod. Kopi Bosian, hello.
4: Hello, Kopi Bosian, day diaw di Jisuga.
2: Kopi Bosian, nagi day diaw, nunu abal no.
4: Noy, nekot din na si nekot do suaw.
2: Nunu mga ano do may na din na nako ngay ko ikaday.
4: Yung dapat ay yumasam.
2: Yumasam, kakal. Kakal pa do yumasam, no.
4: Gamit ng tubong.
2: Hamu pa nako tingkas yung yasam din, no.
4: Ayaw si may rapitongus.
2: Opo. Ay sama di may bago di muli bago di hidas bago.
4: Pa.
2: Pumusa na pasod.
4: Opo, kumadiaw men pay paganakano.
2: Odan.
4: Abi po kumadi mo ing ultondo igahilin ang sanday das dato mo imo. Mga bidigi dahil no ang sanday das ngayon pangkaradya. Kumahanagay na paganakan ko sanday. inagi tambahot ko do in WhatsApp niya gadi Kimlin Timfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Julita Judith, Patricia Nicolas, Stella Amando, Suita Sumoy, Nancy Tai, Valencia Bakal, Juliana Ujang, Vanida Tony, Paganakan, Brenda Nande Wonsen, Michelle Michael, Julia Nonong, Betty May Kamujunto, Vincent Anus, ang paganakan do, ang saan nga video hidas, ang mag-umadyo, paginabahan, tumaso mga inong kupi, ang ang saan na do hidas, toko tumay mo. Patabian do, tadaw minggu, tabi pibasan, kumahanga video do, ino katawadan di Jisuga.
2: Ah, katawadan nga na. Katawadan na yung Madeo Bridget. Ino ka po?
4: Oo.
2: Yeah. Ino, tapi na ikaw nga abi, pason, pinabuzo, damaza, da, telepon, ino. Dali, sumusod, ino, may kupo na pumbuso, iti, maza, da, WhatsApp, diti, ito, maso, mimang, ikot-ikot, iti. Kapi po siya, ano, nga subab, tada, katawad, DJ Zoe, Julian Yapa, da, matat, kampung, lintuhon, tambunan, kasi batan, iti, nang anjo, da, pumbuzo, da, pason, pagupo, hayat, pumaridia, wumimpay, paganakan, o, mapaganakan ko sondiyam kumbahotan ko nga bide nung bono po do pentindoy kaditi tobi no sinakagon niya pa sudipan sudiman sasi kodyun gundorong tumitiyo om paganakan otalian bosingi pason tabi pimbahutan tabi pibawasan om kanaw pati yung buso toko monokodong diti lidiyo da bos kadazan lidiyo da toko diti dadi bah mamahis po toko da ginabo kinungo toko di Stephen Bito hangadon niyaw

0: kumalig hindi sa Pinay wait, magyun and kalapis pinampang sumuli ang nang ipasan umani hinay ros and pinampang nalanan umani hinay ros kumalig hindi Judith i Joseph Patilo nagi i Koyokmen Tampulan i Yagang Thomas agumu pala yung yalat ina manapalit inga na egisam jetam pangyamong na nga yalat yam kapisanangan talaw katano umayalala misaka na suga
1: katawanan na diyaw din ako po yun na tapin ko nga bi mazada pamahavan telepon kakal pa naman manay mo daw pamahavan telepon mo ato ko bago sa'yo dati iti Kopi Boss yan, hello.
2: Hello, Kopi Boss yan.
1: Kopi Boss yan, hindi ako sa'yo iti
2: isang mantad inanam.
1: Mantad inanam, sa'yo dati mantad inanam din.
2: Kogono?
1: Ako kogono din. Ahay daw na ngaw oho nu.
2: Isang Helen Yong mo.
1: Helen Yong, oh. Ba, pamusta na pasa no, Helen.
2: Okay, katawadahan. Pag kumapay diyaw kyo, DJ Suga.
1: Ika na gini diyaw?
2: Ang nagi pag-anakan no nagi. Tabita daw ko to ho kumadil so ang hansan do. Ang hidasto mo mo. Ang kuman nagi di sangubian di tambahot di sasaw ko da ada oiton niya. Oiton ko pagagaduway na. Tabi kinumpasikan kuma di Dandy Dolores Asing, ni Florence Boyol, o ni Florita Kinadil, masanzo daw daw, konsikan ta daw ko, kinahuiton, kinasubon no di ko niya. Ang san o hidas tumoy mo, o abalakatan ko naman tat minamangon. Amin. Kumana gadi Alice Lim, Dennis Yang, Lucia Bibi, Emilia Gom, Agitus John Moroit, Marius Marudin, Johnny Upin, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, Alcia Maitin, Tita Jihun, Abdul Malik, Om Kampay na song, huwag di makikinong ulit ang uhi. And sana tamoy mo, doohi das to ko, Om Kano to ko, na dadu palakat to, si mamantad minamangon. Amin, katawadan di Diyos juga.
1: Katawadan di Diyos. Ang
2: pinabasan sa ngubian, mantadogo, Helen Yong, inanam.
1: Ba, katawadan na gini Diyos, dinokap mo. Sumusod iti mazad iti ansan pa bago mazad iti WhatsApp that sa VFM kopi posyan kung na diaw i Florida kina Jill kopi posyan nung subab na diaw mahansan na abasi kina pasikan ng midas tomoy mo tada tabi tada ako tau am tabi pirasan kung na diaw DJ it ko si bata no musi de pason kung madi Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Dolores Asing Joseph Patilu Lucia Bibi Adila Dupanson Amelia Gomarius Marudin Inggam Satur Mania Gansing Jennifer Mangkakoy Sunom Kampay Nagi DJ Suga Tadaw Bay No Pason Ko Ono Balya Zuhan Sanoy Dasto Moimo Om Tiyong Buso Tako Piyong Buhutan Om Namo Titi Om Pinsas Binasi Diti Om Tabi Iwasan Kumade Dio Zu Oin Sanan Kaditi Kadi Florida Isi Koyok Men Kopi Bosian Di Diaw Hai Kopi Bosian Di Dong Subab Dada Kota Hu Kumade Diaw DJ Om Nagi Oin Sanan Tambahod Om Ta Tapinay Tambahod Makinang Oditi Kosembahan Bos Krezan Hansan Abasi Abala Mohidas Kau Ngabi Om Nagi Kumate Tapinay Di Penung Diti Tempunan Oh Bosian Tako Udah Menanam Pai Aha Oh Gotan Dia Zumo Nanam Pai Kaya Kota Dan DJ Kano Ka Nadi Ina Tapinay Kau Ngabi Pason Pinobuzo Dada Datiid mazadait WhatsApp sa BVFM. Kinawa to ko hanzo mumohis na ginabo kumatap na yung nga bida minamason na dong subabiti o kono pa ko na datiid Facebook sa BVFM na datiid nagiid TikTok sa BVFM na dong subabiti.

0: nga kay it ko pa si Zon ko kadi generous budget mi ko nga vi nagapita ko jam ka to himo pa nam himo mini dong sa bar pagunta ko kumat pa nga vi di katatanon dati ko pifo siya ni san bago to ko dai panakan ho zo ta daw ko tahu te mo ko pamahaman telepon ko pifo siya. Hello.
1: Hello, kapisangan da ko sabon ko ma di Jesuga.
0: Kapi pifo siya na gidi dia excited to pinay.
1: Tampulan laos teh tamparule.
0: May no pombo sa paso no tampulan.
1: Lupa mo nga pali ali je.
0: Katahodan de diaw ni kana gidi diaw.
1: Megala pa mo si ko ko lagi dat na ko ni net. Hajo dat kanangan ko na kapet agu gangung kuyo.
0: Agung-agung kuyo.
1: Iya. Mamasa no ko patit. Nang kampinan ni la kampung gaur ko tabulod. Megala pagadakan ni sika. Iinggam satur, may manika hidok na hilad. Tawa ko tabulod. Lagi, ikaw ang balutan na siya. Pagali, Abu Malik, Isabin, Kaliw, na may Jani Lunag. Lagi, Iadila, Marius Marudim. Iros, kung sikaw na di pasan na dito, no, di Ros, narangong pasan, no. Lagi, iagang, nagkoy madang talpok. Ipituros, ipaulos, kami, koyok men kung si ko nag itipasan no dito no di Petros marangok ko na pasan no am nag iitit dyan yung pin ilan rin nga may judge gimbon yung book di bantay tamparuli may asip may Tomas dansi huwag mo pala lati di jenga kung tagadat ka ang balutan na narok ko pasa naman ko na pa nagkingaranda ay sa karikat at yetam kampanya ko na kambalutan
0: pabusan na sabay ta daw bago
1: yung paypasan kapisanangan ako sa buwan na ta doming ta daw katalo
0: ako to
1: lansan na talidali dasta ko sa dikit-dikit ta daw aming kakana di siya suga
0: din ako po nekot binasi pasan nga bi hobi nat na muntok dat pinay nga bi do dong subability kyo tay mo to ko bago at pamahaban iti kopi pasian. Hello, kopi pasian na dong subab.
2: Oh, kopi pasian ni gyud yo DJ.
0: Iya,
2: DJ suga.
0: Ah, ikaw na gyud yo say dat iti
2: so ya gang muntak kay madang.
0: Ya gang muntak kay madang kyo ba pamuson na pasan ya gang.
2: Ah, bago po gumapa da mi pa jud paganakan ula. Oh man ko lagi po umbusatid. Tambah-tambahnya ada minum masuk juga sampai di di tampulan kalau si kau di pasar di tampulan mi Abdul Malik Ilungkis Yadila Jenny Upin Yubug Thomas mi Johnny Lanog Sintom Koyok Men mi Petrus di tampulan Emeros di Sugud mi Petrus di tampulan kami dansi di tuaran, kami biduan di kayu balang bukit, kami pasan kepiwasian di tengah-tengah kita dah ketalu, tapi pemuasan ku mari ko nungkapan kami. Ini kakana di sini, ikon si kau na.
0: Ini ko po, aha, yagang ya. Sumusod pasan Mazado WhatsApp let sa ba VFM kapipusian kuma di Florence Boyjol kapipusian na tadaw kotoho kuma di daw suga sabi makikinangaw na kosembahan boss kada zaniti binasi nekot binasi ang sana ba si kinapisakan tambahot ko mega di Florida kina Jill Helen Yong Dolores Asing Dennis Yong Clarence Wong Sabo Ellis Lim Lucy Doyo Rose Bisaon Glinis si Pojol Anogihivan DJ dadong subab di kotoho dan kuma di daw I Marius Marudin namatad pagunaon kapiposyan makikinong ako ng abi miyagang abi di Dio Maria Nohan Helen Yong Lucy Dayom Ross Sugud Florent Kinagil Adila Duvanson ang sabi diti ako ayat nga egisong da zet ada kaos kiyok man ko na po Jesu nga abi yung pay na pason na tabi pibasan ko mani diyo sabi abi na dong subab diti kapiposyan ko mani diyo i Richard Richard Binginos kapiposyan na dong subab tadaw ko tau di Jesu ga sabi ta pinay tambahut itso do teko itso mok sabi abi na dong makikinangaw do kasembahan boss kalesan na dong subab diti matadi Michael Richard Binginos let kampung Tinduzon sugod dadi kinang ato ko din hozo di ogo tebre ko nga vi mentok do panakan hozo tada ko tau diti kinang ko di hozo di Gordon Paul Money ulako